0: Mumbere keremo kabuti ya marerunga bale tereshongulu mututuye munabwire haliyoluka ndakandare no omobyaswa ebye bute mbobo sana na bandwa bakakulisha iya ehenu nuyerifone riyako oko bandwa bakakulisha iye serenga internet na bende bende batino ejiga kunde ikabi yangana leno yangana ula na yangana lwa mu 50 unité nerikwa bandwa bakakulisha iye Vodacom Airtel haumane Orange bakatulwa mbweno akatambika barebya kakabya kake ukabye wanabi hirahiyomo washabutuka chengola kabereka satu walangira ni chambono ya mahuamo chikareka ebatulawo bate kumbe abakakolesa yevoda abandwa abakulube Vodacom Airtel na Orange ebana tukiri subiria bo lubanga bya matasha enda beti okobero byo tuleko emyatse yongo koyi katulawo arekwa mana no mwatse wakaranga wana bawo mabawo mabakakolesa ya enunu ayerifo neriyako bakatulo batino ikana byanga 24 banlanga bino mega yojige yo maula yanga nabwa kiro cheu makutsebebere na hotseba kaya sangala iche mabilushe twika akatambi isikalika hika abanje bakatulo batino ne mwatse akalunia bia eni akashishira ya nakande wabulanga bya mayanda betu lufranga walanga rango kolwa masonda erehera bure Muma okoche bandanda wane chini mbukate gaya ye Miriam Mukanda ononi mukiria katula watino kumbe bandwa ba rezo banato kerishicha ababonebu kuwabu kusangwa ne bandu bakaye tekateka busana neru ambeno nabo banabaletero lufranga neribwa kumbe sibaba kalia lobore mabandenu mobyaswa ebye lusando mukatata ake matandi ye Elize Chiterete Ono akabia mungu mao kuba kawula ya mainite weyo Ateno abakiria Banato leriba shikibwa na kande kumbe hamabia mwati Eba natoka eriaba katukarebu garabo Akatambi ikana tolere kusangwa Omundo sole menya echikandere kime buwebu wenga nichi Oka bulibuwa kumate nga unu yu Omu mao kuba kakorera Oko mezo ye RTL mubia swa ebya butembo Mwatulire wateno echikale kibibia bia nebo sana mbeno abakulu bakulu aba rezo mobya swebye ende banemu banene be umabe umabe bakatsuka batashatso polia tsopolia chikale ka ebyo ebya byanga bekabya betye mwana shirishye tula watino hane ebendu betegendeka ebyo batolere abandu bamenya kusangwa ama reparasyo ne okobandu aba kakulisa yanga internet nero bekana bya betya ibali byanga bangana tasha bakayira bate Narukui ba kolabio iba shishiri sebe tatuka vabwera abandu. Tino vakale ndere miyati mena na mena ne. Eji kandilua omobia suwa ebye chintasa. Vangatoka erewera abahimbani. Abaka kulesa ya rezo nga vangatasha kola muate awasu siriate. Nabikala nibo mokatata ake abomobia suwa ebye katia. Akatata ake putretio mokomine yechimemi. Vakatula wabati yeyo nayo. Obubi hiya wabarebi ya yobo njesho nyamamisi ka yigendira ya boyira omumu yisi seremo bekoba. Omati ono babuga omumu ulu wechikalo echana tuana usana nililibye sekirite ha umano bukake omobia suwebio ebye butrete kuhwiki ya chirukanaya. Ere kwa manane miate tulena yorilueyo bakatula ongoko esho nyamasi ka yigendira ya boyira na kandesika shamabi hika aho wawo. Yetetali ya okoveri ya no yangana shia ya lumanga lumanga okovendu ebyo ubikire omoparsele. Chikareka eva suira omati oyo bakatula ongoko na binyesho nyamesho. Seba ute marengi kani ya sibe ganira yango kosi ni mutendiria na bandu. Ukawa mabutu kamubwera enye shishira enye angana kubwera na chetsebu. Ngoko asunjika enye katula uye kabira lukando omuma okobabre trengwa abulibawa na Nelson Rafiki.
1: Shombe nesikale ndara sana. Sike ikano maparsele yaba nabarebarebare batibakaya ashu kandisha bakura kundisika bisinino mwilukoba. Sike sandane bindu mnyumba sika sasika kurakura na mabunga kundetukaika mabunga muma. Omohisashe no mobitunga. Neruka kalu kingiri omutu omochitunga neruka hende kane mkurao. Bunga voshi ibu awara hizi kandiyaba neba utarabu tali. Kwa wikali ombe ne emualwa simo nisha shingirirana. Neru ino inivita nene yotu keisho mumakarti. Shombo koshabe rehwa nebelengalenga setulisha remabio. Chikale kenzalia ita kutsebu na ho mndoka natu ho we helenga lenga aba ne bali echiro chona cho chalaba echo nduli na maburira bakulu batu watikaye babure be shombene e shombene ukasala we ikako yu ya ulane sa dollar ku seve dollar alakini wabirigwe na binywa binene abajirani babare kupona nereke tuleke reponana busana ne shombene bahangesho balisayesho ne tutweri ya belenga lenga kundina yangana kwenza line ni mwindia tu ho musamata na ini anali
0: mm-hmm. Na bandroba mapoto wa wali mwanzere shongende sika kukutiba wa kula wakotsebu nge mo boulevard Nyamwese no mwone njeniji yomuyi bakande segiriasho kagala chinyanganga kute abanyesho bangana ilushiria sheyo omati ono mwabu hirwe kula wakotsebu ambeno abandrobe NK baba hiriri ya mapoto wa mwashonzera na kande hanene abandro babere handangesho putusho mwashonzera oko abatuno bakale ta kumaira mo fibre optique omobyaswa ebye na butrembo omukuluwe ovede omobyaswa tulemo yuko bugacho atuno sekende kolangwe yo bandu babye bakala bayondeke basira yesho bale bayinga bakanda tashe irasho hayi mo bulibwe na chenemba ukatega yeye engineer Kelly kele akatula watuno amapotunga wanano bahanda weyo moshonzera na kande mo batatsuka babuliabo ngabahire shobwanga ngabahire wobwanga he chikandereka ibalusha weyo ayo bakakukutaya na bandu batokeria bakalaba omumuyimo ndeke omobya swobye beni emibiri ayo buhimbe obwebesenge byahia oko mukera owakasatu wachirukanaya yene muloria muloro yondeke omwatsi ono bakatulongo ko mwana bya besenge luhanda hande oloko biro au ma na bandu bakahikira bakika ko chikira masu echebeni acha mochalamata omukomanda we aeroporo ye beni ye Sebastien Kanjele akasima abatabali bengabrua no yekivwe che yulu ko bana bereteka lumbuka luangato kiriwo ticheri kwa manishe mibiri nga yena no nakande akatula watino mibiri yina muendeka kwe kwa manango ko hane abandu ababere yiteka busana neri kwa manisha emibiri no yangato kariwa ngoko arebula ye Bastie Sebastien Kanjele momulu anabanda nawa ne chenemba echo kwa mire hatia abakulu babunyagasa baka kwa manisha ya bana echo mumu abatu wana batebuga okwelwa no bukoni obwe ebola mobyaswa ebye butembo abana bano nabo banatolere ebasangira oko mwatsi ono ngoko babuga omatero che saba tubirweri 15 mukera owo munane mu banakangiriribwe myatsi menje bakakangiribwe bukoni obunga bokengera ngaboka hamba mundu yobate yobote nakande abantu ngabangayika kirya kubo ko bate omwatsi mwabere nyakate kaniba wone chagande chikabuyira abana mo byaswa ebye butrembo ne lubero ebana hambe nemo ne zone de santé eye katwa ha umane OMS abakulu bakulu abe chiruwe chichi primaria che mwenge chachika kumakuma abana esho mumu abatu wana batebu abano mu batulire obatino bakasima kusangwa abana bano nabo bakanabya ebane mu bulanga bekaenda betu ne ryokumbe banabwerwa obukoni buno ngabwangana hamba omundu yobote yo mukangiriria awe mukulu wechi yirochinu ye kabira kapisa Marie Louise mukangiriria oko chiruwechi akatula watino kwa naneko abananga abana bano kumbe banaira be umabe umabaka borabo batino inya na ebana ya borana babuti buku wabo ha umana bande batunga buku wabo abali muka omolorengo luku wabo nga bangaika kirya bate ye kabira kapisa Marie Louise akabuyiro kumbuyiro ya Musantu Nzanzu
2: omochi kuhi ngandi bwanetia bana pama berekira bana bate base ba bikale bale ba yukuniko ba berengera nga bakandi itambya bate pama era pama habi wasinja sana pama bibwe binene bya bya bikala bala bomumaka bandu bakaira madute pama lebya bana pama tuisha ngoko kone nukuni bune na kande obule mundu atokerika ki angaira te angatokerika kirukuni ubu abana pama bitungisha kande mubatita yihira ko buhe mu wakabirikira wangabia chirema wangabia imumu wangabia muzeha aboshi wabirishasha ulekerera okomu hindano no amalevia omuhindano lwatulevirie kutsevo nakande tukavulani anga twangaita mbyatuti avavuti avakavyanga vakasuva yavana vahesi siveta langira mana wavana pamaira kuvona kande tukandika chekuvukwa matu tuti avanavo vauti ndundi nenomo mukatika maka nevyo si evyo evikakorekanga vyavisomo nga vyakarasi anga vyamhindano vale muverekerwako nerwa vana va tuheve plus yavo
0: ne batrahwa mutrahwa ne mundu munene amunganga akakola mubiri owanga waticha abahimbani bose bure mundu akala oko munganga omatsyo no abugawa na omutrahuye kakure Sarumu Albert katula watinwa biri tsuke chipya chitunga chikumaire mo chitunge chichi kumaire mo La voix des infirmiers à danger. Chika korera mobya swa ebye butrembo. Chinimba ukatrigaya. Chaya musunga busana nerimu buria. Emibiringa ekaba sula yete. Nakande ene busana nerikuwa merera bandrova kakole mibiri. Ngoko chenatula oborechero chimbere. Tuka bakaniria okomwati yonu. Akatula ngoko chitunganga chana cheno chikumeire mo dinamike. La voix des infirmiers à danger. Murenge wabatrahwa. Abare omo boyere bote katulo watchama buhakuhi veremo vetano banemukola kande bakaye banemukomanisha abanganga omumibiri eyo bakakola okwikwa manango ko abuga yeka kure Sarumu Albert akatashe tulo watino nale bakana tenga omumibiri ne omame omeyo bakakorera anesho mbanzangu mangu mesho bakalola kwarewe sibaleta ikakiriere bwambono Vanga twirie mibiri yabo yaho kwitambera abandu kusangwa babere yiteka na kandi babere rapa ngoko bangana tambera abakuni akwechoka tula watino bakaye banamusunga be omabe omandwikale na hote sicherireka bakatandikola omubiri ye kakure Sarumu Albert akaberekera abandu bushya babere yiteka batino bangana tambera abahimbani kumbe eva kolumubiri ukuwabonde kengo ko babare yetekateka akasha sabanu butabali bwe kongo ateno kumbe eva natokeri abaka eva ne mushicha batrahwa kusangwa hane aba omaba oma abakalwa ne lupitali wabetambera abandu bakoni ewashabolana chere yalia kuti wabolana chere ha abana bo munyumba angore unalia kola omubiri bali chatutwa mabasima anotwa mairire nduli ya kongo lutuli abatekiranira ya Niluweka botia marerunga viva labiria Emiati ya nomu sebebo holo

0: abrango ko ebene bekana yilabera kale kitwa bando ko butara tukabere kreba kuno tutsetwa si bale baina bakende kola wai kusudi amanget bato kere erikolao na bato kere lide se sekende kolo
1: ke kale mirumu maniri weyo moko mine ya Burangera akasima bahibani kusango mubanda tuki mubana tukirere hamba mu mauko bapandi yuko kumera mu Piero Malemba ono oyo abyoko basatu ababya bakatsambya tsambya butekane bwa bahibani oko kosesio ya kafe kite omonge nda ikalua erilulia mutsanga mwatse tulena uka tulongo kumuyolo lore chiro che sabatu vandumo bavere vakalangera babandi aba bana mawaho kumuuma endi bali mutsukere pura pura sho franga ha umane heno no yirifone ryako eya bakachiruka na ya mwatse ono mwatse meshirie omwe maniri owe kalimire kahendo bisiri zake atino bususu tya bona mukolwa vangato karemenya abande nga baberetebeta hayi
2: tukashima bagaji bo mukarte kalemire konde mo batokire rata ke bya labyo ko mubandi mo uma we mbondo yuka hola mo Piero Malemba ni mukaji o mosile kabare oyu we bena bandi babandi ba babya bashato mo meti ya kafikite bakalamba abantu bo munzara ya mutsanga bakabashaule sho telefone nire tukashime bagaji kundi bagaji mo ba iryo mutimo wo kalire bakayiyinira rahamba bo konde ba mabatangiro kanje kanje nire mo bahambire ye Piero Malemba pakoyu nabanda babere mo batibi tire tunamo kwa mararabo tukalibye ngatokanda ababo tote ndi abantu ba mabita sekero mu miti ya kafikite yo muhomo ko tsebutsebo ibiru bisheri aba kalamba abantu bakabashaula makuta na sho telefone antuka kilu kye mabipiti cha kipimu ndi tukashima abayitoa usani rambo mu bandi uyu
1: mwaso ndire na rebi abantu bakatwa mo byaswa ebye butohe mu gologolo re chirwe che yenga mu mungurupe mamario mu territoire ye bene societe civile yeyo ikatulao yetu abantu bayirembirie ko eshombondru mo babere bakengera mu parcelle ya katsuba mbalesa mbalase okonjinga sheseisa tushechiro bama kola hebe tumba tumba benji kusangwa mo babere bakagendera uko bahimbani abali yaho ba usanga na rutusu yomo chanya ba heka heka ne bendu benji ngoko ye metre maombi kahonja okwa lwero ko shombango she bahimbani mo byaswebya katula watino abapandinga bana bano babala na hotse abantu bangerera wababala na hotse sare owere kolomo bya suabio bakaso yera myatsi yayo bakatulo ambono kumbe abahimbani batokarebe bakatsunga bano bususu tye bangakolwa bangatokaremenya bakakola ebetumba tumba byo kubahimbani ngane bahengo kwa kabuga maombi kahonja
3: na ni baba wetu ye katsuba mbalasi Valeri naye alua kalomo mafika ka ingiromo nyumba o area otsera nyumba ngulu na babandi bali babiri ko mo parcele yewe na bomba kapika masasi na Mungu aliwa ticha baba wetu amasasi yo shata muhamba ne trunge chitunga che societe civile tromo watu tre abikalani boshi tuhamba ne buke bwa kuboko o witi bubyenga bwama komesiwa omomimbere mberere eyo busukali zaidi sana amumuye wa butuhe ne mba ne trunge chitunga che societe civile tromo watu tre abikalani boshi tuhamba ne buke bwa kuboko o witi bubyenga bwama komesiwa omomimbere mberere eyo busukali zaidi sana amumuye wa butuhe ne
1: akangiriria kandi aka baka soma busana ne lebyanga banga bakalora batre ko bahimbani kula bakutsibu ne rirondekani umwatsi wo buholo no bukake no bibanganlwa baka watikani arabora hamabya olobanza kusangolwa balalya ba ADF lulwa bukiro monga bruno ye kivwe che yewulu mibiri yusi mo yeka nkulawa na bakulu bakulu bakale bayenga bruno ye kivwe che yewulu olutambe mu maniryo yukabye tu mwana kafurunale murashiwe ngabruno ye kivwe che ngobe bakabya yukale bayemyatse ya maparasyo buholo ye colonel Simon Kulu naye mwaka tula watino achene na chichereho kusha toka eritebeto kuba sumbia ba ADF kumbia ba himbani ese babia baka ikatula okuba rasi aba FRDC na ba UPDF kukatambia kuba katula ongo kwa hakanda wabro besatu bane mwikale societe civile na bende bitunga bakandi na yirabe umabe uma ebyo bakakana kana ya kongo ko aliyetulawo colonel Simon Kulu ne chitunga chie societe civile yomo bya swa bya kandini mu groupement baswaga madi wo mu territoire yebeni bamima nibwa okomibiri yikuwabo se bangasha kola mibiri okobero byo tureko beno omupango no amasiru mu chikalwe cha natwa no mochiru che yenga biro ri 10 nenda twa mukara owo munane ba mu bya swa byo